0: RVH, symbole de l'unité.
1: Biso tokotika tango tena mabanga eyembela yo po te ozali nzambe oyo avandi kati na masanjeli ya bana na ye.
0: RVH.